Hola mga Kapinoy, mga Kapinay. Ito naman po ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic ang nagpupugay sa inyo ng isang napakabagandang maulan na gabi. Kaya binabati ko yung ating viewers, si Malo Brillantes Eliazar at the son of the beautiful Exxon. Mga beautiful, ito mga beauty, itong ating nanonood sa atin ngayon. Kaya mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi tayo ngayon dito sa ating himpilan sa Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng inyong mga kanayon. Kaya mapakinggan nyo rin ako dito sa ating studio 106.7 at saka sa ating simultaneous broadcast sa buong mundo sa www.phoenixfm.org.au. Of course, sa ating Facebook live presentation under my personal page, Cora Fuentes Manic. Kaya mga kapusit, mga kaibigan, arangkada tayo, huwag niyong akong iiwanan. Samahan niyo ako hanggang sa 8 tayo ng gabi. Pangunahing awitin natin ay ang awit ni Cafride Aguilar para sa inyong lahat, para sa ating lahat, mga Pinoy. Pinoy by Cafride Aguilar. Ang ulan, malamig masyado ngayon. Tapos uulan yata, the whole week yata tayong uulan. Kaya magbili, pag nagda-drive kayo, talagang ingat ha. Ingat na ingat kayo. Tsaka, yung huwag masyadong mabilis. Tsaka, paalaala, huwag mag-cruise control kasi alam mo na yung road natin, slippery. Kaya, magmaniho na lang kayo ng talagang ingat na ingat, mga kapus at mga kaibigan. Yung pumupunta sa trabaho nila at saka yung umuwi sa trabaho, makinig na lang kayo sa ating palatuntunan dito sa Phoenix FM. Napanunood sa atin si Effie Flores, Epifania Flores. Asan ka na ngayon, Effie? Naabaka sa Ormoc Dive? Ay, fiesta di ay sa Ormoc City, San Pedro, San Pablo. Karong adlaw, daghang kaing salamat. Maayong fiesta ka ni Mupi. Kaya ganina unta to, giimbitar kay mo anak kong habal-habal. Right, okay. Mga happy fiesta, mga Ormoc Canon. Kung asa man mong dapita sa tibuok kalibutan, fiesta sa atong lungsod na pinakamamahal natin sa Ormoc. Alright, okay. So, mga Kapinoy, mga Kapinay, arangkada tayo kasi marami tayong mga kahilingan ngayong gabing ito. Unang-unang kahilingan natin ay mula sa sa Korea yung ating mga kahilingan. Amunahin natin sila Angela Didi Mayet. Tapos para daw yung shout-out doon kay Judy, Claire, Linda, Angel.

Kaya ano pala yung marami tayong mamaya, tatalakayan tayo mamaya, at saka magpatugtog tayo sa mga kahilingan yung awitin. Pero bago ang lahat, unahin muna natin yung pinaka-viral na song ni DJ Mugo. Maski sa ang sulok ng daidig ito, hawak ko ang beat. Ako naman dito, hawak ko ang mic, di ba mga kapuso? Yeah, here it is. Pakinggan muna natin itong sayawan muna tayo, tugtugan muna tayo mga kapuso at mga kaibigan. Hawak ko ang beat by DJ Mugo, and you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

kaibigan at mga kanayon. Kaya tutok na kayo mga kapus at mga kaibigan kasi hawak natin ang mic. Alright, okay. Magpatuloy po tayo kasi tatalakayin natin yung nangyari sa atin sa kasi kaming mga dito, mga broadcasters, ethnic broadcasters, maski saan kami isasabak. Kaya noong pumunta kami sa mga community, nag-host kami ng event, tinutulungan na, nagbibigay kami ng tulong sa kanilang mga plano sa mga event nila. Kaya kung kayo dyan, mga kapus at mga kaibigan, kailangan nyo ang tulong namin. Huwag kayong mag-atubili na tawagan kami at sabihin natin, sabihin nyo na kailangan nyo ang aming mga mga presence namin, mga kaibigan. All right, I'd like to say hello to Emily Veen, nanonood sa atin from Shepparton. Kumusta ka na, Emily? Thank you na. Thank you, Dai. All right, mga kapus at mga kaibigan, patuloy tayo. Kaya, yung mga pala noong, noong Saturday, yung ethnic broadcasters ng dito sa Phoenix FM, andun kami, may outside broadcast kami sa Poson Dansala, yung Sri Lankan Buddhist religious festival, yung Art of Giving. Ang daming pagkain doon, grabe. Tapos, ang daming mga tao, siguro mga 400 siguro ang mga tao doon, in and out, or baka 500 pa, under the leadership of Tatara, and also yung ating isa sa ating mga ethnic presenter natin na si Dr. Kathy Colasicara. Tapos, andun kami, andun si ako, si Sandra Pina, si Miriam Casas, si Kathy Colasicara. Nag-interview kami ng mga tao, yung mga events organizers, yung ating mga dignitaries. Interview ko si yung premier natin na si Premier Jacinta Allen, tapos andun yung mga sila, yung counselor na si Abhishek, tapos ang dami pang iba, yung mga member ng mga audience na pumunta na try their best na tinitik Manila yung mga pagkain ng Sri Lankan sa Peace of Ceylon. Tapos na-interview nga namin yung chef. Ayun ako, maraming salamat talaga. Ang ano po doon, kasi ako naman hindi ako masyadong mahilig sa mga spicy food. Pero I enjoyed it. Pero talagang kinakain ko yung tinapay. Sabi ni Emily Veen, okay lang po, Tita Carl, ikaw kumusta? Okay lang ako dito. Ang maulan na gabi, pero malamig. Pero at least ang ating show is ongoing, mga kapus at mga kaibigan. Unang-una, babatingin ko si Malo, Villantes Ilyasar, si Exan, at saka si Emily Veen. At saka yung mga kaibigan natin, nag-umpisa tayo sa Korea. Yung mga taga-Korea natin na sila, Otik, si Mimi, si Sally, at saka si John. Para daw yung hawak ng bit, para daw yan sa mga kaibigan natin, mga OFW, Overseas Filipino Workers, at saka mga expats na ninirahan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Para sa inyo ito, ito yung ating show na Filipino Show, tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya mga kapus at mga kaibigan, magpatuloy tayo. Ang oras natin is 18 minutes past 6 at ang temperatura natin dito sa pinakamahal natin na City of Greater Bendigo, Victoria, Australia sits on 12 degrees. Hindi naman siya masyadong malamig kasi gustong-gusto ko yung winter time. Pero yun na nga, mag-rug up ka lang talaga. Kaya, pero umuulan. Kaya ingat kayo yung mga nagda-drive. Iingat kayo. Hindi lang kayo mag-iingat. Ingatan din yun. Titingnan din nyo yung iba other drivers. Diba, mga kapuso? Right, patuloy po tayo. Kasi may mga kahilingan. Galing tayo sa Korea. Kanyang pupunta tayo sa Singapore. Kasi sila Melanie, Minda, and Sofra requesting a song from Freddy Aguilar. Yung sulat daw. Ano ba yung mga sulat na yan? Hindi na uso pa ba ang sulat ngayon? Yung snail mail? Or text na lang? Or kaya messages? Pero, yun na nga. Pero pakinggan natin. Kaya sabi ni Judy, sumusulat pa rin daw siya. Right? Okay. Para na yan sa mga kaibigan nila na sila si Aaron, si Steven, si Baron, si Lulet, at saka si Linda. Shout out lang daw sa inyo. Shout out kay Emily Veen, kay Exen, at saka kay Malu Brillantes Ilyasar, sa mga kaibigan natin sa Korea and Singapore. Kaya ito na naman ang ating pinakamamahal na walang iba kundi si Ka Freddy Aguilar. And you've been listening with Cora.
You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yan si Ricky J. Puno, hinihiling ng ating mga kaibigan sa Houston, Texas. Yung mga inuutangan ko at nagpapautang naman. Ano? Pag utang ng pag-ibig yan, ha? Hindi utang ng ano, ng money. Kasi pag mag-ano ako, mag, talagang nang, pag nangungutang ako ng money, nagbabayad ako, ha? Diba? Tapos, pero yung pag-ibig minsan hindi. Okay, so kailan yung ano, may ano to si Novi Dream, mayroon siyang clinic, yung parang pampaganda clinic. Sa 18th daw yung grand opening niya. And so, in kaso naman kasi hindi ko si ma-mention kung ano yung pangalan kasi dapat may sponsor ka. Yeah, pero yun, oh, sige, you send it to me yung ano mo, money lang akin kasi ubus na. Sabi si Dumitri. Hindi. O yun na nga eh. Naniningil pa tayo. Ano ka ba? Naniningil pa tayo. Kaya mga kapos at pero mo sa Facebook palaging ganun. O yung utang mo, bayaran mo. Yung kailangan kita, kailangan mo. Talagang bigay na bigay ako. Patapos ngayon naniningil na ako. Parang ako pang napahiya. Ganun ba yun? Bakit ganun tayo? Mayroong mga ganyan mga tao. Hindi naman lahat. May mga ganun. Kaya ayan. Sorry talaga, Novi. Wala na ang katas si tita mo. Ubus na. Kaya ito, mag-ano na lang. Parang yung mga utang ng pag-ibig, babayaran mo yan. Isang halik mo lang. Ano ba yung may kanta si ano eh? Ah, may kanta si, ano, si Gary Valenciano, yung hindi natuto. Ayun, mamaya, merong ano diyan, merong dito ng ano, request yung kantang hindi natuto kay Gary V, pero mamaya ko na patugtog yan. Kaya ang oras natin, mga kaibigan, is 42 minutes past 6. Ang temperatura ulit natin dito sa City of Greater Bendigo, maulan na gabi, is 11.9 degrees. Kaya ingat-ingat mga kapuso at mga kaibigan. Pag-usapan natin ang sponsorship na yan. Yes, talaga, Novi Dream. Kailangan mo mag-sponsor talaga. Mura lang ang sponsorship dito sa, ano, sa Phoenix FM. Kaya talagang we put it together. Pwede kang ikaw ang mag-dub sa ano mo, sa sponsor mo. Kaya pag-usapan natin yan. Ikaw ang mag-anyaya ng mga ano mo. Kasi magpapaganda kayo. Kaya ayun, kung sino yung magpapaganda, hands up, present kayo. Kasi andito yung isang ating nurse na yan, ha? Nurse, midwife, at saka ano, yung talagang meron siyang mga pampaganda dyan. Kaya yan, kaya handa nyo yung mga ano nyo, yung ganyong card nyo. Right, okay mga kapuso at mga kaibigan, magpatuloy po tayo kasi maraming kahilingan na naman. Yung galing na tayo sa Korea, sa Singapore, sa Houston, dito sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, at saka sa buong, ano, sa buong Bendigo and surrounding districts, nasa ano tayo, nasa Pilipinas din tayo. At saka yun, nasa Sunbury tayo kanina. Ngayon is pupunta tayong Italy, sa Florence naman tayo pupunta, mga kapuso. At saka nanonood sa akin si Rebecca Reed from Shepparton. Kumusta ka na, Beck? Good evening, dear. Diba? Kaya ang inahiling naman ng mga taga-Shepparton, ang mga Shepparton, taga-Florence. Anin ko yun, taga-Florence na sila. Fred, Chito, and Ramon. Alam mo, hinihiling nila. Gusto nilang sumayaw. Gusto nila yung kanta ni... ano ba yun? May kanta si VST and Company. Kaya awitin mo at isasayaw ko para rin sa inyo yan. Lahat mga kapuso at mga kaibigan, yung VST and Company natin na awitin mo at isasayaw ko. Here it is, coming up. Hinihingi ng ating mga kaibigan yan sa Florence in Italy.

Yes, the classic song of VST and Company, Awitin Mo at Isa Sayo Ko. Hiniling ng mga kaibigan natin yan sa Florence in Italy. You've been listening with Cora sa ating palatuntunan, The Filipino Show here sa Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial, ang boses ng ating mga kanayon. At saka ngayon pala, ngayong 5th of July, may Christmas of July in ating the Flores de Mayo group. Marami tayong mga na hindi mapupuntahan kasi hindi natin kaya talaga na talagang lahat ng mga event pupunta tayo. I apologize already kay Irene Joyce, kasi talagang sorry talaga Irene, is I actually have dated talaga ako ng mga ano. Sa kangan yun is marami akong mga invitation doon sa mga changeover dinner ng Rotary Club. Pupunta kami ngayon. Next na ano namin, galing kami sa Rotary Club of Bendigo South sa kanilang changeover dinner. Tapos nagpunta kami sa Rotary Club of Eagle Hawk. Tapos ngayon pupunta naman kami sa Rotary Club of Rochester. Tapos meron din Inner Wheel na induction daw nila ng mga officer. Kaya talagang nakaka-lined up. Tsaka babatiin ko rin yung mga magbe-birthday. Kasi sa Saturday, si Romel Jr. magbe-birthday. Tapos si Cheryl Eliasar magbe-birthday din. Kaya more power sa inyo at saka talagang happy birthday sa inyong lahat. Yun na nga, minsan naglalagari ako eh. Talagang pumunta ka sa isang, kasi kapag pumunta ka sa isang party tapos hindi ka pupunta, lalagari. Kagaya nung Saturday, naglalagari ako kasi nag-birthday si my friend Lucci Hall. Kaya galing ako sa outside broadcast, takbo ka agad ako doon sa venue sa birthday. Kaya sabi niya, tanong na sa text niya, saan ka na my friend? Hindi natin maiwanan ka ganyan kasi tayo sa community, yung talagang public servant. Pag public servant tayo is talagang we have to deliver yung mga natin. Kaya kung kayo, ready na kayo mga kapuso at mga kaibigan dito sa Bendigo surrounding district, we urge you to do your civic deeds to make a difference in our community that welcomes us. Kasi ang Bendigo, kasi to Greater Bendigo, is a welcoming place, mga kapuso at mga kaibigan. Kaya, it's about time now we have to give back to the community. Kaya kung ready na kayo, sabihin nyo kay Tita Cora nyo, and I'm here willing to channel you to the right direction. So, ito ang iyong lingkod, walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang maulan na gabi dito sa Bendigo. Ang oras natin is 52 minutes past 6. Ang temperatura natin is steady lang siya, 11.9 degrees. Kaya madula sa kasada, huwag kayong mag-cruise control. Kasi yung mekaniko ko nagsasabi na hindi daw dapat mag-cruise control kasi madulas daw ang daan. Kaya iba naman yung lalo na sa highway, yung talagang it takes time na makapaghinto ka. Kaya iwasan muna ang mag-cruise control. At saka, ingat-ingat din. Hindi lang kayo mag-ingat sa pag-drive nyo. Ingatan din yung isang ibang driver kasi. Minsan, ingatan din nyo. Huwag masyadong didikit. You have to put your distance kasi mayroong iba na talagang dinidikitan ka eh. Tapos, ayaw yung iba naman, ayaw pang maungusan, nagmamadali. Paunahin mo sila. Yun lang, mga kapuso at mga kaibigan. Right, okay, patuloy po tayo kasi galing tayo sa Korea, Singapore, nagpunta tayo sa Houston, napunta tayo ngayon sa Florence, nasa Italy tayo sa Florence, ngayon is pupunta tayo sa Milan, Italy, kasi yung mga kaibigan natin nasa Milan na sila Judith, Steph, and Rowena. Para mag-shout out dun kay Flora, Linda, Lito, Norman, Lourdes, Mary, Linda, Natalie, and Sugar. Hiniling naman nila yung kanta ni Sana Maulit Muli. Yun na nga, dapat maulit muli, di ba? Mga kapuso at mga kaibigan. Si Gary V, Sana Maulit Muli. Gustong i-dedicate ko rin to. I would like to dedicate this one to my number one fan, no other than Steffi Angela Manic. She loves Gary. Sana Maulit Muli. And you've been listening with Cora.
You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yan, si Gary Valenciano at si Kyla. Sana maulit muli. Sana naman maulit muli, di ba? Yung mga kaibigan dyan, yun na talagang touch na touch sa kanta na yan. Lalo yung mga kaibigan natin sa Milan in Italy. Para daw yun sa mga OFW. Na para lang yung mga long distance relationship. Minsan kasi may mga issues yung mga long distance relationship. Sometimes it shakes, sometimes it's solidified. Kaya anong yung nag-shake, sana maulit muli. Right, para sa inyo yan mga kapusit, mga kaibigan at mga kanayon. Ang oras natin is 1 minutes past 7. Nag-apology kasi hindi siya, kasi it's family first. Okay lang siyo. Kasi alam mo naman may mga maliliit mga chikiting gubat yan. Kaya minsan is, lalo na ngayon, ang panahon natin talagang may mga talagang hindi mo maasahan. Kaya it's alright, it's okay darling. You know, family first, so priority yan. Right? Ang nanonood kayo sa, nakikinig at saka nanonood kayo sa ating palatuntunan, The Filipino Show, sa inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Hanggang alas 6, hanggang alas 8 tayo dito mga kapusit, mga kaibigan. At saka nagpapatugtog ako ng mga kahilingan nyo sa iba't ibang sulok ng daigdig ng mga Pilipino na sa iba't ibang, alam mo tayo mga Pilipino, maski saan tayo, no? Para tayong mga kabuti. Maski saan tayo pumunta. Pero alam mo naman, very proud tayo. I'm so proud to be Pinoy. Kasi talagang hindi papapatayan yung ating, lalo na yung ating work ethics. Kaya talagang I sit in the cultural diversity. At saka very proud ako kasi talagang ano tayo. We do beyond sa trabaho natin, di ba? We make impact sa trabaho natin. Talagang hindi tayo nag-handball, talagang inaano natin. Tsaka yung mga client natin, talagang minamahal natin yan, kinakantahan, sinusuklayan, minimic upan. Naalala ko yung isang kaibigan ko, nasabi niya, Tita Cora, alam mo ba, ano na ako ngayon, seasoned makeup artist na ako. Sabi ko ganun, talaga, nag-aaral ka? Hindi, araw-araw ako, practice ako yung aking mga alaga. Talagang nagpipila yan. Pero at least that's good that you, kasi ang ano niyan is you really have to some sort of, bibigyan natin. Kasi lalo na tayo, lalo na yung nagtatrabaho sa AIDS care facilities, talagang hangang-hanga ako. Hindi ko kaya yung ganyan. Pero talaga sila, talagang meron pa akong mga, may Pilipina pa dito na walang iba kundi si Melds. Kinakantahan niya yun kasi siya sa mga nurse sa nagda-dialysis, dala-dala yung gitara niya. Talagang, alam mo naman, nakaupo ka sa chair ng dialysis tapos for how many hours. Pero si ating isa sa mga nurses na si Mildes, talagang kinakantahan niya yan. Kaya tuwang-tuwa talaga siya ang mga talagang pag nawala yan si Mildes, sinahanap nila yan. Bakit nag-day off? Kaya hindi siya pwede mag-day off. Kasi may mga customers siya doon. Kasi alam mo naman, kasi music is a therapy talaga of the soul, di ba? Ako, galing ako sa trabaho. Like, alam mo naman trabaho ko, lahat ng mga crisis nandito sa akin. Pero pagdating ko dito sa studio, talagang nagda-drive ako. Maski saan ako. Kasi dito sa studio, nawawala yung act. Ito sa mga distressful sa akin. Yung mga stressful management ko to. Kasi just listening to music, alam kong napapasaya ko kayong lahat, na alam kong napagbibigyan ko kayo sa mga kahilingan nyo sa iba't ibang sulok ng daigdig, maligaya na ako. Para kasi ito ang inyong lingkod, walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Kaya pagpatuloy po tayo mga kaibigan bago tayo mag-iyakan dito ngayong gabi. Right, okay. So, nasa tayo? Korea, Singapore, Houston, Texas. Nagpunta tayo sa Florence at saka sa Milan, Italy. Ngayon is pupunta tayo sa Japan. Yung mga kaibigan natin sa Japan na kanina pa ito naghihintay. Sabi nga ni sabi ni Alice, huwag mo naman kami masyadong paghintayin. Para pupunta tayo sa Japan, sa Chiba, sa Tokyo, at saka Nagasaki. Kasi yung mga kaibigan natin sa Chiba na sila Alice, Lucy, and Divina. Hiniling nila yung kanta ni Shaira, Manok na Cover. Para daw yan sa mga manok na cover na gaya ko. Yeah, sabi niya ganun na, tita, para yan sa mga cover na ano, dapat ipagmamalaki nila kung sila man ay malala, mabibilog ang katawan at saka mabibilog ang mga hita. Kaya ito nga, pakinggan natin mga kapusot, mga kaibigan, mga kanayon. At saka, sanda sa sayaw na kayo, handa kayong sumayaw, si Shaira Manok na cover. And you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7, New Radio Dial, the voice

si Shaira naman ni Celos. Kaya mga kapusit, mga kaibigan, ang oras natin is 14 minutes past 7 at ang ating temperatura sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo sits according to our Phoenix FM digital weather station is 11.8 degrees. Mga kapusit, mga kaibigan, umuulan pa rin sa labas. Kaya ingat-ingat kayo mga kapusit, mga kaibigan. Kasi ikot tayo na sa hinihiling ng ano, yung Celos, hinihiling ng mga kaibigan natin sa Tokyo in Japan na sila Pearl, Pasita, and Miko. Ngayon, nasa Japan pa rin tayo. Pupunta tayong Nagasaki, mga kapusit, mga kaibigan. Kasi sila Dan and Romy and Carl is requesting a song ni... Sino ba yung kumanta nito? Si Jose Marichan and Janet Pasco. You are my girl, my woman, and my friend. Para daw yan sa kanilang mga mahal sa buhay, sabi ni ano na para kay Susie, Elka, and Remy from Dan, Carl, and Rico. Right, here it is coming up. Si Jose Marichan, my girl, my woman, and my friend. Mga kapusit, mga kaibigan, and you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: kita mong kanta na yun, labis na nasaktan, hinihiling ng ating mga kaibigan yan. Sa Doha in Qatar, mga kaibigan, si Jinilin Yabo, labis na nasaktan. Ako daw nasaktan. O nga, nasaktan nga naman talaga ako. Nasasaktan ako pag wala akong pera. Diba? Walang pang-mine. Right, okay. So, papatuloy tayo mga kawasit mga kaibigan bago tayo mag-iiyakan kasi pupunta tayo. Nasa Middle East tayo ngayon. Is pupunta tayo sa Bahrain in Manama mga kawasit mga kaibigan. Kasi yung mga kaibigan natin na si Rosa Nina Murphy ay nag-humihiling ng kanta ni Maring Dulce, Ikaw na ang maging ako. O yun na nga eh. Yun na nga sinasabi ko, kayo na ang maging ako. Kung kaya nyo, sabi nila kay Fia Heritage. Pakinggan muna natin si Kumaring Dulce, Ikaw na ang maging ako. And you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yan si Kumaring Dulcy, binuhay mo ang buhay ko. Before that, ikaw na ang maging ako. Hiniling ng ating mga kaibigan yan. Yung last song is from Georgia Cotarsi, before is from Bahrain and Manama, mga kapuso at mga kaibigan. Si Marites is watching us. Nagmamarites. Kumusta ka na, Marites? Ayun, mga kapuso at mga kaibigan. Ito ang yung lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Hanggang alas 8 tayo ng gabi. Ngayon, is magpatuloy po tayo kasi marami pa tayong kahilingan. Nasa ano tayo ngayon? Umiikot tayo sa buong, nasa Korea, Singapore, Houston, sa Italy, Milan and Florence. Tapos punta tayo sa Japan, sa Chiba, sa Tokyo and Nagasaki. Ngayon pumunta tayo sa Middle East, Riyadh, in Kingdom of Saudi Arabia, nagpunta tayo sa Dubai, nagpunta tayo sa Doha, sa Bahrain, sa Georgia and Cotarsi, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, dito sa Bendigo at surrounding districts, at saka sa iba't ibang state ng Australia, nagpunta tayo sa Queensland, nagpunta tayo sa New South Wales, sa Victoria, at saka yung mga kaibigan natin dito sa ating pinakamamahal na city of Britain, Bendigo. Ngayon, is pupunta tayo sa Kuwait. Kasi yung mga kaibigan natin sa Kuwait na sila Lito, Arnold, Tommy, and Arnel. They're requesting a song from Ruel Cortez. Iniibig kita. Nako naman, thank you naman. Iniibig ko rin kayo. Here it is coming up, Ruel Cortez.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yancy Luel Cortez, iniibig kita, meaning I love you. I love you all, mga kapusit, mga kaibigan at mga kanayon. Ito ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Ay talagang nagpupugay sa inyo, sa inyong walang sawang pakikinig sa ating palatuntunan dito sa himpilan natin na The Filipino Show. Kaya mga kapusit, mga kaibigan, pupunta tayong Jeddah kasi meron pala marami pa tayong mga kahilingan. Kaya mawawala tayo sa Jeddah, sila Bing, Seth, and James. Inihiling nila yung kanilang paborito na si Rico J. Pono, one of the greatest performers. Sabi niya, para daw yun sa Yudin Dindai. Thank you talaga, mga kapusit, mga kaibigan, mga kanayon. Ito, hindi na tayo magpatumpik-tumpig. At tumpik-tumpik is pakinggan na natin si Rico J. Pono sa kanyang The Greatest Performer.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Wrestling with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.
1: That's right, and that's the voice of your community, and that's Rico J. Pono, the great performer, requesting to us by our friend from Jeddah in Kingdom of Saudi Arabia. Magpapaalam na po ako mga kapus at mga kaibigan kasi mga 10 minutes to go. Pero magpaalam muna ako at saka yung ating pasalamat talaga ako sa ating mga kaibigan na walang sawang nagtangkilik ng ating programa. Si Malu ang nanonood sa atin, si Malu, si Exan, si Tess, si Kevin Wildy, Novi Dream, si Nocillo, si Rivika, Linda, Emily, Jocelyn, and Marites. At saka pasalamat din ako sa ating mga kaibigan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nagpunta tayo sa ibang sulok ng daigdig. Nagpunta tayo sa Korea, sa Singapore, Houston, Texas, sa Italy, sa Florence, and Milan. Nagpunta rin tayo sa Japan, sa Chiba, Tokyo, and Nagasaki. Nagpunta tayo sa Middle East. Yung mga Middle East natin, ang mga friends na mga overseas Filipino workers na nanonood palagi sa atin, sa Riyadh, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Dubai, sa Doha in Qatar, sa Bahrain and Manama, Georgia and Kutai, si Kuwait, Jeddah, ngayon ang ano natin ngayon, mga kapuso at mga kaibigan, is pakinggan natin ang ating mga kaibigan sa Oman in Sultan Kubus na si Cirilo, Sandy, Sophie, Baby, Alfie. Hiniling nila yung kanilang favorito na si Bamboo. Ang inano nila is yung Peace Man. Kaya Peace Man, mga kapuso at mga kaibigan. Hopefully, magandang yung gabi. Kaya ang ingat-ingat talaga kayo kasi ito ngayon ang ating si Bamboo, Peace Man. Ito mga kapos. Ang bago tayo matapos ito ating Filipino show is Under the Influence by Craig Boshort. Nandito na siya. Then from 8 to 9. Then after that, Errol Hayden will follow the Decade Dial. And then after that, yung Decade Dial from 9 to 10. Then yung folk show followed by Off the Record by a CRN program. So, pagpatuloy tayo, 52 minutes past 7, paalam na po ako mga kapus at mga kaibigan at mga kanayon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. At bago ang lahat is dapat mag-ingat kayo, love one another, at saka mahal ko kayo. I love you all, mga kapuso. Here it is, coming up to conclude is again to leave you a song by Bamboo. Inhiling ng ating mga kaibigan sa Oman in Kingdom of Saudi Arabia. And you've been listening with Cora.
0: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.